zvinakonza munamwe woye zvinakonza izvi zvinakonza wopupurika zvache mwana munhu sikuda kwache upenyu ndiwo uri kukamisa kuti iye aoneke achipurika yalo izvi taramba kuna imwe wadzinza kuzati maona nyau yano kouko adi kuita mubva bolekera matiankabe adi kudanga ntsikudanga taina kuda kuti penangu ari kugomba mari yapasachi kuti vahirira naye kumba ndepo imwe mungati munayo zvezene basi imwe kuzvezera kumutumira mari iyo yapasachi kuti nebambo penu mugomba mari yapasachi iriapo iye munamuona nahirira nakuchimbiza anoita zvakuntsentsema kuchimbiza kuhirira zvonse izvi nekuti kuchona kwari kuita iye uku kuita mubva bolekera kwachiri kuita uku zvonse izvi kugomba mari yapasachi ntsikudanga tai kudanga hapusi iye ese mari yapasachi ndiyekugomba iye mwaona nyimbo ikatiperekeesa iwo adikanipari kuna doko tadi kuenda kuti ne ndoenda kesimula iyi nyimbo iri kuya mutambwe ya mufaro manetsa zvonse izvi tiri munjira kuya kwapa izo tanhatu pasi tanhatu mudzikonsambikini nguva yemasoko malingiriro iyo ya muchipotekezi izvi tichanga makamaka nyamutananda wamasoko anoti journal dzamanyama.

0: kunze kupedza ndiri kuchaka basi jira rangu.
1: Ana, yura nurikuchema ikudaroko.
0: Ah, Alima, pano mazuva anochema maningi.
2: Asi kureva kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati.
3: Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Ii, waima kuchema.
2: Onana, yura nurikuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nokumuchekaidza.
0: Alima, inini handina nguweye kuzviita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndiite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga chiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwo kuchema, panguva yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari, ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yura, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena urikuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonge chikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake waita basa shamwari.
4: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupara mangwana rakajeka.
5: Kunuhira
6: ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
5: Kuri kunaka dikamai
7: ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
6: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yano.
7: Hino chii chari kubika?
6: Muriyo webaka yao risikabviringe kunaka.
7: Baka yao? Hino mafaraka echa ari kurifarira?
6: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira zvokutoti hatisati takamboona mafaragezha akawanda kudai izvi.
8: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
7: Mai, hakuna amweni hingana imwimwi. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe, mati ehuku nomazanda pabininguri garega, uye raramano mfaro, bamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo.

0: Chiwangwa vanavo.
1: Ah.
0: Ah.
1: Ora iti zvino tipeiti zve kupera kwesondo.
0: Bera kwesondo nyamasi ndiri pano pa Chiwangwa pano tegera ndingandava umba mangwana njenge ndiri kubasa sondo kubasa ku.
1: Munoita ngezvenyi imi?
0: Ah, ndada zvogweja gweja kudai.
1: Aha, ora iti zvino makwatsano ashanu.
0: Takutanga chadabisa mkazi wangu anonzi Hortense Ernest Mudembo, ndiye mwana wangu Sabzai Jirdu, Manere Jirdu, Zina Vitor Jirdu, na wangu alipana anonzi Zitu Gwasira, na kunyata wangu Anira Anabisoni Kaingo, ndabesa mshamaraji.
1: Ndatenda, mwa ni mangwana ni ya kanaka.
0: Ya kanaka.
1: Ndatenda.

0: Saka basi chidarawi.
1: Ana, yura nungushenei kudaroko.
0: Ah, Alima, pano mazuwa nochema maningi.
2: Asikure kuti aena ununzala.
0: Haiwa, wangwa chakanaka.
2: Ana, aena kurumbwe chichema kudai zviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Waima kuchema.
2: Ona ana, yura nurukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumutekaidza.
0: Alima, inina ndina nguwewe kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga chiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema, panguwa yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari, ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena urikuda basi kuzo kuti uri padhuzepo. Uye ukazvita nguva yese yanonga chikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukororo wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba.
4: Zviri kunuhira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
4: Kuri kunaka dikamai.
5: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raatsvari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yano.
5: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yavo risikabviringe kunaka.
5: Baka yavo? Hino mafara kesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafaragezha akawanda kudai izvi.
6: Zviro kwazvo, baka yavo rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idzo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
5: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
3: Iri chabaka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabiningure garega, uye raramano mfaro, bamba kunaka, bamba kuitandarabu, norudo.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka adikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari apo. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese ano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yawo risikabviri ngekunaka.
2: Baka yawo? Hino mafaraka ezvo ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira zvekutoti hatisati takamboona mafaraga ezvo akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yawo rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idzo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Iri chabaka yao kana huwe mati ehuku no mazanda pabiningu regarega uye raramano mfaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.
5: My support,
6: my support,
5: my support,
6: itanto amor.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai. Uri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yangu.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafarakesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafarakesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idzo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, akuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Iri chabaka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabiningu rega rega, uye raramano mfaro, bamba kunaka, bamba kuita ndaramo.

0: Ndanduze kupedza. Ndiri kutsvaka basi chidarangu.
1: Ana, yura ndiri kuchema kudaroko.
0: Alima, pano mazuva anochema maningi.
2: Asi kureva kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndimubati.
3: Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Waima kuchema.
2: Ona ana, yura nurukuzo usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nokumutekaidza.
0: Alima, inini ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndiri kuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndiite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabhuya nange zvaunonga uchiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema, panguva yapo wamukana.
0: Uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo. Aena urikuda basi kuzo kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
4: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukororo wako kunoita kuti abambe kuvhara, abambe kutemba uye zvinofara.
5: Zviri kunuhira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
5: Kuri kunaka dikamai.
6: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raatsvari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yano.
6: Hino chii chaari kubika?
1: Muriyo webaka yavo risikabviringe kunaka.
6: Baka yavo? Hino mafara kesho ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafaragezha akawanda kudai izvi.
7: Zviro kwazvo, baka yavo rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
6: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe, mati ehuku nomazanda pabiningu rega rega, uye raramano mufaro, bamba kunaka, bamba kuita ndaramo.

0: Unozila vumo bishoti, masikati patrofono.
1: Kwa tatati na mazini.
0: Kini nani, mshaita wanisha ngamili wangu.
1: Kanda nindi zinani na mazini.
0: Ngamuze nginjwa.
1: Wona kama hali.
0: Ilo kwa asho, tipe iti, suma pete biningu mshapi nda shakadini.
1: Hapa ya masu mtishanu nda njigali pano, mambala msabado, njigipanoze, mdomingo, nubogu mausesi.
0: Asho, ilo kwa asho, mapira osho shura.
1: Nata hapa, ata hapa kununga kununga majimbi yao sheni hapa.
0: Ano nukono nilu kongi?
1: Ano masakala nata kuwanda.
0: Hamise ngejua, tambisa anu anga nani basi, medao tambisa meta anga nani basi.
1: Uzana ndimi hapa hapa mazini.
0: Natenda?
1: Natenda na lese, uzamana msenye na muda sarasamu na ngawatandi.
0: Kupita wapeto ibilingu wakana kai?
1: Tabono wa mazini, pambendo basa.
0: Natenda?

Nato gomere misesua na umwene hafo kenzora shonze minuto shimeyo ndamzisa kuti zega zega zeku siyana siyana dakarapan haduma kumalatwe misesua nguwe chirongwa radio ni mitambo. Ndopika keta emu shawanya nengoma izuwa nezuwa rinesharo.

0: mwangoyo kudai mwechisorora matesu kwakaita mvura mvura kusemhuswa nokurutsa kudziya mwiri kurwadziwa nomundani zvingaita kholera endai chiripo ripo chogomboti otongwe ripadhuze dhuze nemwi.
1: Asikure kuti aina unonzara.
2: Haiwa, wangwa zvakanaka.
1: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
2: Waima kuchema.
1: Ona ana, yura nurukuzo usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nokumuchekaidza.
2: Alima. Inina ndina nguweye kuzviita.
1: Inini ndiri kuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
2: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
1: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabhuya naye ngezvaunonga uchiita izvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguva yapo wamukana.
2: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
1: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
2: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
1: Wazviona musenzere wazvo? Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye, ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
2: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
0: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
3: Aenda chirongwa mfenge mfenge pakati pa provinsi ya Maili manika notete chibarukwino chinyungwe Tompa zvingo madakara pano natungwema soko muchiputukezi kumasireka zvotopindawo mazhinji muchute hai
4: Chipoiwe hada kuda zviyeto zvese
3: Nozi radio Msambiki musoro provinsi ya Maili kubva mu studio.

Radaro mpurukira kama wenga Matias Mwere Hosiko Nyamase na Mumbo kuna nguva na jana gumi josiku na mseso kama jana kwa na kweta makumaviri 22 horas e 20 minutos. J-Press, Ivo.

Zvadaro mupurukire kamune jana mumbo kana ngoma chedu chokusiyana siyana. Ngova ndijana gumi chosiku nomseswa kamu jana kwana kuita makumi matatu nomseswa musere 22 horas e 38 minutos. Makila.

Ndarumbukire kamure jana ngoma chokwene kana na jana ngemasi chishano chosemana kana choviki samsambi pa masoko gumisira na zikamu ultimo jornal ngondimi chiputugizi kufira maputo mangange sofala pomu na manika nyamasi unu mpurukiro wangu na zondozo kamu tusu utirikumupangi apa mumbo kana ngoma jedu kamu joko siyana siyana.

0: Eh, mancha kasambete ende mushimete ende kote ngasatu dambote nga.
1: Ya, mbae.
0: Ngatende hapo parosha iyo.
1: Ya, okay, mbae. Grafungunura nishampele ditenge.
0: Okay. Epa, umu wepa. Ne madam chino umu.
1: Hali, abgore mbae zene zinao shudome ya nuku kamba ya nubi ya wana.
0: Majisu shudoma kamare, shudome ya.
1: Epa, hey.
0: Hey. Mare yenge ende bimiju.
1: Ya, ende, ya. Ha? Ganya shudoma.
0: Ganya shudoma.
1: Ganya
0: shudoma. Atora, atora kamare. Atora. Ah, shudoma, satora. Hey, hey. Ha, ha, ha, ha. Chaka.

Mali tanga tanga basa. Mali wana basa lo sufini. Namba kumwa kachanga. Sanganiza na chamba mamwe kuta. Kum kum kum kum. Mabana yaka. Batindini basa kukulutani.

Malay pag sapano, chamang ko kanya busy. Ya busy mba hindi ni, nifuna ko bilis anu sundi. Oma kukulota kutali dini ni, kankalamba, kamba kalama chibesi, bakundi bago bali. Siya wapa.